sa mga nakakita. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa isang

0: The Rush Hour just got smoother. On The Rush, on All Hits 24.
1: DRJ Remix.
2: Kani karong paimanglo na ko sa tanan ng mga truck. Bisan unsang sakyanan na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, na pagani mga motor, na nagapatukan.

0: DRJ Remix.
1: Kani karong paimangno nako sa tanan nga mga truck, bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ, na mga truck, nga pagani mga motor, nga nagam

sa mga nakakita. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa